자연 잠다 지수 차신 대당 현직도 자월 균나 지마루 냠베 삼바 튜무 마인바 코나 차르신바 이나 리시 옆기 까당 개월 매주 냠투 삼네 수치 답진 인거 그때 좀바당 제베 쇠바 제친 님은 봄디 시진키 대류 뼈매 답자 처제베 총미 참배 외동 댐배초 옆지 토지 식배 달라콩 ngankum nami karpu zagbe tu, benjur lu din cirtu din topkyang. Yabyun tu la dewa kwa chebe, le la jordi ngaybar menbe lu. Lome pyumi dagi lochu ni, tambe lamdu zhowa jangma chi. Teta nayang chamdien yabji ka, tebe jewur lungwa gobe tu, chechir sambe negab su lagbe, riksam jikshu gangi namji ze. Penzun kuenjing zuibar chebe si, tenjur dindi tundin chawechir, jekdin nambar yingbang wetaru, gajie zubla zizi xewane, jenchi chewar mindu lingduo ki, sungu gibar chebe yumachi. Tile dindu nyingbu zubala ngunbar chona likbe zirchi nyam. Tedar nawa matub korwe co, dunge lapchin chupe longnandir, daglu bemen leta zogbala zichin yabyon tuni. Chokyuna, mangwa bumdien topdang jorbeta, gese lai jogi tang dienshin. Riksu pinzo beki chukyurgyang, jekdien mebe cunjar bebele, cunmi nagbu chwaki yi gyurwe, yinlu changpur megyong dube ju, lenge nagbe gyusu jubji tu. Shunu cengi meto, se barwa, tini geshen kombe rilehin. Ngangi pakja samu camjishin, Kecwa wedong xebe nimurchi, nakchwa dikbe xiangwang mingyurwar, chukar dapge cekun ge zebe, be nangwa jenshik chi nyamdu, ndagyi mionbe nene jikbuter, ngesu yila xarwe rimuni, subdu mebe nang cuy telamu. Wengang yabyung katang rishik gewar manu, sungsang tangdu lin. Gewa mangpur kombe pakjani, ningla yangta nyewe namgyurkang. Dorji dujing tambur che gyurba sushi kikyang jikbe kukubcha. Pianchun mechi zawe tamje pyu yigi tigliri rimu gyo cheba. Laryang chenbe chingsha rimu yi xendo yomi li jingbar gyur. Tile yabji gayi jubeni doga jivur lungyang rangyi ki nilu sujur bangbe dinzi ni yewon jimbe cene gyebar gyur. Si ji ki ponya tangpu cheba zhawe yang nyanbyu, rang ki sanbe nyeba lekbar suwa shi. Te ci yab sen dien di nyamdu sanba. Rik ki pomo kang di ci di ta la takshin jena, tongmen jugu tangbe chu ki lamdu shung na dien di nyangbu chubar du me sa shing. Sien ki zuibe si me kya. Chu xin zuiba ni geba gyar yang nyebar gawe dube tuende chirchu. Ta jik du na. Tongma nini pomo ranglayang chotipsi gi gobar chi kyang teni ma chen. Ta gu yinwo ma rangi doba chi xin zhubdu tse na. Korwa iren zhe bündar cheba la xincha bangdi nagdar unba la cho na. Xen ki kuyantang zubi yutang chewe. Guli winang jilun bang je nishu mebar jidir nebe kukub tobar mingyur chang. Teda mayin na. Nangwa bumdien changchwa nijingi kengba tungur niwe domjur pyunsum chwaxing rikse lale pyudu chungwe zidu gekchu dang dengyang. Chawa legi kolor kangchweba ni logbe lamdu kyardi garmi nagba dikyonchur la zunbar shugba ter sushi gawe jamchu dang. Gebu shunu dami jeba tini zirab tumar zawe pakja gokba mejing. Gesi ki pyunzo gyundu tuyubi gechwa gyachinbu longchuba dedabu la jikdu mubi linglong dita la dina ngibar dintu yuekya. Sada namki mawa ni lenjik ji jikdin na yongsabashin. Dawe lo chu la tamjeba tili gena dengi gyewo ngenba tachi zuntu mawa yoshin midenbi cedu gyungi jagbar gyurwe. Jikdinba gyungi mubi longwa li siwa lawa nyamdu samne. ngār kī lū jū kāngdāng kāng yīmba nām rīmū lāmdū kūbār chē dī. Nā wā bumdēn kī gēbū tāwē lō chū lā jīng tōnyā tāng chē bā ngāk bā shī. Jīg dēn dī nā gūndū yō wē rīg jēn gā rāng kī sāmshīng ngē bār jū bē cī

0: 帮助列举所刚才记得了团结上部准有出国的当地支部估计修个影片连接出深信有不修
1: 啊您从大大个路呢您从去不去买了一个的多马向个路这个人去他三个人呢带个教室走了吗哦等着嘛来个来去路这个人去呗等着您从去不去呢他您从你去找那个的多马向中所准备个呢主任兄把的念得不离开情感
2: 情
1: 那你去站岸的这些东西他公派去他打算来呢俺们都从慢慢成康上个呢慢慢之秋来着吧听着是的俺们都从执着不跟呢他罗军执着吧听着是几个
2: 那是那你既然你呢呀俺们都总给的不久的这个送了呢别人恰恰呢他录音呢他表示为经济当然然后对于全国的错别将来下顿顿呢罗女士他们会罗姐来的话了那谈到罗迪给人了呀俺们都总给不久的跟着情况
1: 当然嘛这样俺们都总这些东西当然嘛俺们都总了这些对于呢罗素个恰情还想先吧ལག པར ཅན དེ ནད ད ད ཁ མང ཚོགས ལན རུམ རུར གི དོག ཆེ དོང ཡིན ཧ ཞང གི ཅི ཅི རུམ རུར གི ཆ ཅིན ཡིན པ ད དིན རིས རེ དེ ཛ་ལེ ཅེ དོང ཡིན ད ཉིན ཐོང ཡོང རྒྱལ ལོང གོང ཚུགས ཅིན ན ཚོབ ཅག ལམ ཅུན ལག པར ཅན དེ ད ལོ ཉིན ཐོང ཉི ཁ ཛར ངེ གི ལོང རིས གི ན ད རུམ པ ཁོང པར སམ གི ཐུ ཁོར དེ རྒྱབ ཅོར གོག དེ ན ད ཅང མ མེ ཅི ལོང ཐོང ད ཡན ཤ པིན ཛོ ས ད ར ལ ཡང ཇུ ལུ གུམ པ ཚུགས ཟུ ད དེ པ ཚུགས ཟུ དེ མན ད ngemang rai na ta amdo ne mar neg phayar ta toma xiang zhe zhong gu na ta ni ma jing ning gang le mo zha cha ma wo na ni ma jing ning gang le gu ri ta ta sen zhe na toma xiang le ya yin shi ping ge de le mo zha dang ji xi zu zi zha zi xi zu ni sheng gu ren de ge ta ya ho chi na wo de amdo la ta ning gu jiang nan zhe zhe ya ba ten zhe ji ge zhong zhe ta de le pun zhe ten zhe zi song ri Tan rupa mangsok la chikun na lopja ki ki ta tazo la sokpi ki toli na Nga ma ta lopja la Xiangzhen yenda ka lopja tsok si dungkor tsik sa tu ta yang Toma xiang lopja xie ni ta amdola ligri Ta tingsang razi gina chisu nisam ka amdola ligri Ta tingzhu gina njian to khasang ka chenpo songri Lopja ki lopso ki toli xie tong jina ta nindun rai na Nga so lopja tsok ti zidu ta lopje ge pecho na sago dosom ge tole na ta re je kap gen gen lesam ri tina ina ta gen ka la hyofu ce yer ka la hyofu ce ta di ge yang de hyolog la ti so na ta hyo ma na log la ku zi ti ti se kon du po chi na chi ri ti mi hyu kan je yo ma ri ta ding sang zhe ji tong ni na gen ka la hyofu ni yo ri yer ka la hyofu ni yo ri ta rong shu bo ri nyu ga mo ri ta chang ma la yang de di gen gen sum su ju ge tole na je kap ge rok kyor je ngun hyo nong ta pirjin rong tup shi tsang nang sondu ha shang gan che zu gur ta lob jig tso bi to le na ta nam ju da ma da le tin ju gun pon jer song re
2: ma se ani am to zong na pop zu ni yo ma re ni go pop zu
1: re ta ji ge yes bin yo re ti tan ji zang ne glo re ne ma la na ta je le ge cha lam to sar ge zu dura ga na am to zong tog la che go re
2: mo zu ba
1: tin ju ge nam pop zu ni yo re
2: ane ane gyana sha che hesa le yong ka bur ba ni ma yin na
1: je je je
2: ti cho bi jang nan de mi du zam ba
1: je je je
2: na ni du shang shung nam yo ba
1: yo re yo re
2: ti de yin du zam ta kon su ge zhu ju de de chen bo zhu mi re
1: ta ha shang ge ta de chen bo zhu mi re ta nge ma zhe ge na ta ngu so yang am do le ta ti ting san jing bi zo ro ba
2: o
1: ti de de je la sa le yong na ta am do le nak she le ni ma chi de ri nak she le ta la sa le ni ma chi le ri ta ni ma ning ga am do le la sa ning ga ka no ni ma ning go ri ta ting san zhe ge na ta ta nu lha par jin de na ta am do da nak shi ning ga ka ta ta long gon zu ga an lam ti ge yo len ju go do ti zo kyor chi je ha chang ga ji zu ge ta zu chun ja chen bo chi je zo kyor chi du wa ta nak shi le ta na nak shi da la sa ning ga ka la mo ta ya ga da zu ba ya ga da zu ni zu xiong lam su chi ta chi su sum gi zu ge da ha chang ga ji zu ge ta pedji zo ji ta chen bo song zhe du ta ting san ta ko su ko su se ga je ra wa ti mi hyu ta ti ge Te suwe xe ta chu su sum ki zikara diya da. Tinju gen nga ji suwa re.
2: Pabzu di nini suwe xe xe, ane amdu zongi, ta nyego mangzo yor ba.
1: Re re re.
2: Tige ma lexu mangbo si tubi yor, ba?
1: Ta re re re. Te lexu mangbo si tubi re. Ta zikshi duga na khulu si xa xe xe, ba? Chaklam zhongnyen ten re. O, te la lexu namjun ra na ta 지주근 족판 족피기 나라 속 마두바 롭자 롭제기 나라 마페르바 다 카라 나라 녜제 디니 그 각형 소스 어라 어다 딘졸레나 라나 소스 그즉 응목 딘주 야포스제 다 다론 럭파징게나 다 달롱군주 근다 시동제나 보현나 강아히 상 다 야포소야 두스드 나 홀로나 드로 코 홀로나 드로사지 양 라나 소스 그제도 그래 초바기 탄다 소스 돌레나 레교 카샹 그 첨보 없어
2: 뭐라봐 난 뒤에 다 망쳐기 근데 소리다 음마 용바 판에 줘야야 팬도 침부 좀
1: 하창 그 침보리 망쳐 그 저도 그렇다 음마 그 용밥 치고는 하창 그 침보리 단 내만 저석 시 동전 단 족파 망쳐 다 다 속 크다 브치 저 좀 다 소란 저럭제 디그 좀 쏘바 기대려서 뭔가 다 어마르 봐 다 등상 저석은 양 내가 레전 조사 어리 리국 치 좀 독시 손도 간라 간참 그 저 음악도 소파 예캅 남장라 음마 혀딱 치다 다 등상 저석 시 동전 단 족파 망쳐 좀 좀바르르 그 곰돌라타 모자니네서 숨레서 바바 영강가 죽서다 하나면 제타 던저시시다 데어른 로바마솔란 소비토
2: 에 지기 던제서라 샤마티 숨든 쪽에 아니야티 메고 법수든 쪽 규체제 아니 치로디아 중야데
1: 어 제제제 하창 그 다 롱코르미그나라 촘라 낙슈그 촘라이나리 암도그 촘라이나리 도솔라 초공비그 갑슬라나 단 족바 만족라나 제조그르타 제조그르 즉 조비그 돌리타 국 탑람 나족지 디제 오는 그 따즉 군 족비그 통지 조쇼 만보즈 시 디제 오는 그 도솔타 종지 케롱드는 당에마 안 종산나 종식 사샤르 제마바 다 팅상라즈그나 나조 종조 티찰락도서 파르종 효 오마 라라라소파 쿠프치 라소파 파르종 디그응마르제도는 다 티샤르제 고그 록송드 Nyungkor poli kisasha, nukwa mansoqlo, tabde tindru juwari.
2: Ani, tadung kirang kirang ki, kirang da, gigang ki chale dangche, manglio chi mribe?
1: Lo chibiyo.
2: Jibsi.
1: Nintong takta ka lo li ta, lobdi ki girgin chi chi, nintong jibiyo kirda, lobdi ki girgin chi
2: bribe.
1: Ta kab ti tuyun razi chi tongji na, ngusog lobdan razi chi tongji na, tima tangpo sar gan razi chi tongji na, ta kurg nalan tsog dori. Kar poksin tsog dori. Tiga, tepchak kambas jab nintong ji da gurg lo la kambas jabri kambas jab du mo la ta yang kambas pok mabog o mari ta dig nang la chashin mambo zi gupchak gori la drukce gori la sokpa tala yang yonggong kondong da chega ori dig rumdur ta ma dedu mar kyu go ma lamga yo mari kanche yo ma ta lamga me chardu jalak ta mar kyu goro pechu che jo les te gongrong kondong da chega ori dig jalak ta mar jab go mari Tat kap di tuyun razi xie tong jina rantse ngoksu gizik deng, rantse chumtse serka, zogu pakpa serka, tiso teng chi, tat tiso gitola nye, tiso gitola lomtsin zog, tinri xie xie lomtsi chinyo.
2: Titi zama labda manglu yina?
1: Titi, ta nga lobdi ka gergin sarga chi tu nintong ta taga lola, pogi hibchi khen nga wu. Ta pogi hibchi khen nga tala nga ega, ta jizogri, ta zogu lomtsi gitola, poyik da anzi nye poragri. Tā tīdī māng chēvā chē tōng jīna, yāyī gā yō mārī, bōyīk tā āñcī nipo rā chē rī. Tā bōyīk tā āñcī nipo chē bī kī yūrōṅ gīng gāng dāyī na, tā kāp tī tū lā lōrōṅ zō pār yā hō mārī. Tā tīngsāng rā lōrōṅ tāngbō nipa sāmbā chī, lū jī mē lē chī, khyār jāk sōng tū tā kā rā mō. Tā tē lā hāng hā chāng kī chē zōgri, Lo chukdun sona, lorim tina rar. Ta tamsik pukata lo cheta sondu. Ta kuk tamsik den rojiri, tamikito lobdrik nala gejiri. Toks chisha lorim pariya awa maray tudu. To ta lorim pariya awa, ta dikab ki chiksa loji zota mele chi sondu. Ta khyadra chakdu sondu ko rigni rang kanla kancham ki chitsemna cebri ta ikse longde la maa chewaz. Ta ngay ki lobdra, ngari ki lobdra, ngari gergen chi dedu ki lobdra ku pogo, ta tasa ngari ku uksi dey dedu, hisa zikli, ta pogo ngaa tsasa ta lega raqda.
2: An tanda gila raga du samdaan du zuma, nyama kirang chale nasa shiyor ba, tiye ki lobdra di ta tanda kinze chadu ki?
1: Tanda yo mari, chayabri. Ta soy chukchi chayabri sinna, ta kab di tu la toma shansi ta xing zheng fu tsu zda, jiu zheng fu tsu suyabri. Ta di tu ta mana kahis du yang di nang la ting sang zhe xie dong jin na

singa na baso da ananyam tyo la gyu ze ki ru ju se de me ben na mo de she de chen de ngang ta ge yong be che de na jong ri ne ting la so be je ye chen de ne le gyun jin ba din je so jong chi ya tian li ya che de tong jin na che a je le ni dong ju sun bo li ne le jong jin de he se na mo de she ki gyun jin so bo zu che mo su bo jang ge yi shi

0: bela ba tsere tishi tsama chige na ma tama tuga tili ga tanga shungsa amang u ola ga duba tiga mang yuwa jiga laga tiga laga tuba tuma tsama shiwi niga lama nima tariki ga lama kaba suga suju e jiga nama lama chabju katru mandoa sangu ga lama mina tsubu ga lama nantara nyingdu ga lama riri e shige biju yi ipi ga lama lahala sube lama chumata ga tuga tiya ga tanga yu yutana amende aga shi chawa dila ga lama hasha tsumi ga lama nago tuyu jiga lama tiba taro ga tanga karbo chuyu jiga lama tiba mita arwa chepi ga lama shita atanga lama nga jatato
1: tanda nama lenge ne sen usu be li chen dini chungu yu lhase shodun ki nyayang ponye mikse li chen yim nga li chen zukyun shuge ki chumi Tengdi nyang pengen shudun ki mikse li chena. Pyoge suyugun hamu chabshun chiga giegi namta le. Chua sangmu chabshun nan ki namta ta. Jumbu tunyu tunju chabshun nan ki namta. Chuge no san chabshun nan ki namta. Chimi gundian chabshun nan ki namta je chaji shi yubi. Namlinge ne tu lugun ang zena yubshu.

singne jingba jingba rangde peme che thonne nubri phak tu songwa gyu tezi nun jing ga me shire la mimbe khoe gi jip di mobor gyu ju me we nang lo ki su chu ki chung jing pho jang yi mong ke be nyam gya chu su di chung be ji bong jie gya chu ngwe le phak dang ni su me so yu nam ju je le le chung be 谢谢康桑出金一般了怎么零杀秋归内对吧皮即便娘几坑松西去女其这是大姐严起这男人情奴皮永苏刚起靠我这边严起奴撒怎么零样子几位严 singa namchu kwali ya pa chang bo da la de be chi ki chen wa be ma zum be xin thang xi be zum yi di ling ge li ya nyam chu shu si li mo thu che ling ge li ya pa yu de lo be sin du xi be lu zum di nyam chu shu gyin be nam ling ge ne thu lu lu ang se na yu bu shu

두 가웨 조와 학벌피 웬짱 테마타 온와라니 옆용기 까마추웨직 이기 왕분이 현두 깨지장 명바라 신우 티젠도 주어치라 테노무 진리장 증대 마니티 지체 뜻체와 균리 신이 지구 이르 차르웨 삼디엔타 슈그린 우당 쪽베 대주르 쯤바 줄바시 테니 바오시부 신우 티르 개부 신우 담이도 추베 진리 년집 쿠베젠기 루디기 랑바시 멘사 수남 년집 콩양보로 리그좀 네미 무티 카르뷰직 담비에 견두 외베 랑수진 응기 제사 민리 현지식 태양 깨마 콤베 레슈기 편준 자와 미치 담제피 레기 제부 직부 민위베 네바티니 얌젠 차르투치 웬당 현왕 미마 투젠부 진제 나와 냠베 남준니 이라 두게 칭워 갸차키 징규르 데미 나가 두바다 kanku nyingar takchar jamnyi ki lakbe ngayla jamba tenje xing dungwe wangki nangnum je lenpo shikbe sipur chuyur lyu tu kip. Shukrin u tang jokbe jimba ne nzerwe yirib dungxing tu dayang yabyum kaye nangwa matupe jikxing kyushe dandu dungwe jen kima leme dani chidar cha tabtang lochu tukji bungge jik je chingyi la ge tabde ngārki chūlīn pōmu tē kōna pōnyār ngā pārshī. Tē kiāng rīngbār chīnī chīngī chūbār chēba nā. Lār yāng sīpa shūnū tē gāmbā tāng jēbē kōne chīnī sīngbā. Lāng sū chū chū chāshē yōng zuā xīng zīdū wīrī nāmbār chā chūrbā. Xiān wā nāk chō kāyī mā sīngbē kēsāng tū sū pāpā ngā kāng cī. Pūn sū nāng wā tāmbē jīg dīng kāp. Pārmī yōng sū chēbē gāp tū dīr. Gekchū dāpdōng yūr dūsāwātā. Nyechī zhengzī bēnzīn zōmgār kī simchū yōwē bīnzhā rīgī cē gekchē rāngwāng zhūbē tū tōpkyāng. Yāwyōm xīgōng nyāngbō xiānchokbē zindāng dōdū mēbā tētā nā dāla tēpdāng lōchū jīshikchī. Yīwōng xūnū māchū jīgār chū kō yūgī gēbē chāngchōwāni ngēwā gyāchā dēmbā sūchēdē lēmū tsamchūr tamchā chēmbā yī. Bebe kyutun nyanne hong kyurgyan. Xiawang suyla tenbe jemphu zi. Jemi chintu chawa dilana. Jigdin sibe kalam yangbu dir. Chongme game gyugar changme chong. Cardu ngarwa yoshin jingi la. Nendur dube goba gama chi. Tile ringbur meto mungur kap. Sibe gyandu dengo nimnur che. Chinche kyunle langbe yukile. Shamzi gyojin dungwar mitse lo. Xie, jo xing dikbe chuzi zomu chinen jingba na. Tietun la lekbar takbe yungo mani nga le kyang sem kongdu chuba kyurde di nyamdu samba. Kema, dagi chawe tati xindu jubar kawa xikde. Yabyum ki ge nawa matup tisi tuyendu di cheshu du kyuna ni ringne mionbe zachua dang lenji jube gewe bin. Xunu tamba tang zhokpa ni yabyum ki gali gongba jenji luadu gyuram ji. Teta nang yabyum ki yang takbar kyangbi chinni lara sowar rung. Kedi da nawa bumdengi geri teta ge wangdu gyunani. Megi lela jube zowar gyurdi. Njikdin di tang xianduang se mishinbi tuke yulang la jorwe te kimdab giwawe kangyang la. Chini sibe genki gelun basin du pöba, dumsin chekwa tang denbe chir gwele wenangi gekib diyang mingi langmar che jing, yabiyum sunyang nage dungwal jurkishi. Nawa bumdengi gelun tutupki nyemgya, nimur chibe chungna mekelki nawa chihin tetaagi tonda chungwa sindu gadi jembar mesu. Kebar yang, Gepu shunu dami tini jikdengi kamdir nyambar chakbe padengarbu sizir yuwa. Le tang legi jebu la yi dunba, chawa legi kolo yinlu su juba. Chundengi gebu rjoba tundang denba shiko sheba ndinnagi duma leksam nyegyang. Gepu shunu te jesu jengu nyamne. Sumni chingwa jeti yabyung sungla kube cha cheni. Chiru ki gese namla zega ruchir. 给南瓦最晚修啊
pungwo zhengzi nyue bei dali chang.

chozo choksum ta gama somju to san yuru gandu gandu. Chozo jubji to zhongkyo penchong chijo li zin. Chozo jungye to necho penchong yinge. Chozo juju to gama ngay san yuru. Chozo juju ta gama ngay to namshi ngunda. Chozo juju ta gama ju to san yuru gandu gandu. Chozo juju ta gama shibju to som ta lukji. Chozo jubdin to gama ngay san yuru. Chozo jubdin ta gama ngay to rikze yazu chudi. Chozo jubje to detang lamdun. Chozo jubje ta gama nishu zengen to gaysa me to chibye le chen. Chozo jubje ta gama ngabju ngayngan to da juru. Chozo jubge to gama ngay san yuru. Chozo jubge ta gama ngay to jimju teche. Chozo nishu to penchong san yu nyamcha le chen. Chozo nishu ta gama somju to san yuru gandu gandchung. Chozo nyu zegji to nyanyang ponyang. Chozo nyu zengni ta gama somju to da juru. Chozo nyu zengni ta gama somju suangya to namshi ngonda. Chozo nyu zengni ta gama shibju to dawi kurkhan. Chozo nyu zaksom to zhongkyo penchong chijo li chen. Chozo lekor to necho penchong yinge. Chozo tangbe to gama ngay san yuru. Chozo tangbu ta gama ngay to zemchung ta longchen do khara. Chozo tangbu ta gama somju suangya to wenjam chaymyo ryang. Chozo nyi ta gama ngay to li chen chukji yu. Tiling ki li chen ngonda shu ca.